mu mbugal goom len jappé kon dé sa xol dina sédd bu dutu méréti sallallahu alayhi wasallam xolam dal di dal mu xamni xel ko luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari légui ak meru kayam dal di jiyax sallallahu alayhi wasallam ak meru kayam dal di jiyax mo len ko bax ku ne bo tele fofu ay ji dal di wax na la woor ne ku tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim suma barek dana sobe waye yow may def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk di la xamal na ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamné mom la ko fa suñu borom tabaraka taala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amal kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa bi hasi sifa min al asnam manam afaman huwa mu ndax ki nga xamne qa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqato di def duko yek lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne mu ndax man yam nak ñi dul man yalla jalaluhu yemo ñi dul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlok baram bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlok mom so jefe xamna li nga def lu muy tera la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara mu ni waaw mu nax koku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jëf du ko yëp dede man fi nekk ni su fekkone yoy jëf nonu fi ngay jëf man duma xam ci li ngay jëf len suma la doon wor lo fi ne bu la nexé nekk sa kër nan sam nox yeesu guro genn di sécurité ku la wax nga ne ko dama wor sall moy worlu duñ yëg ni wor nga wala duñ yëg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu le timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisse yow momu la lay gisse man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal memu ta kenn mom jala jalu nga na wa lu de reyni mu ne monte teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wala bi nga xana ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla def na len halillahu kashurakaahikum wa nakh yalla mok way bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shurakaa way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yow alayhi salatu wasalam ne len samuhum tudal len ma ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tude ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngi koy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak junnit nit mën na koo may nit min yam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbale la ba nga am kër su boobaa loola du isti'aana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yu demee ni ki yooyu yooya mooy jafe xanaa fa muy yamb ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meññit mu ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jala jalalu mu ne antu nabbi'unahu wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla
bima

yalla dadi wacce ayaji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahli mom ngeen di jang ci suratul lahab tabaji da abi lahab wa tabba ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna daan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñoo nga andal qan ay jurum fuk yalla neena innal muttaqin mbollem ñi ragal yalla innal muttaqin mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu doon mag ñi ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen tere ñu bayiko am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at-taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla tere le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom gi def luñ koy téré ci ëllu suma defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow de amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci midi mom midé de mi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lañ koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñu wul lay don te moy aljannatu lolou lañ yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour di fi wax aw melo di fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xaw nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus bu de bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn du ko mësa gis rafet lool yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabarak wa taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alaihi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ku solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabarakallah gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amone ben yire dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga rafle mën rawati na nga am ben yire ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo muy tul yaakaru ni da nga joge ak yire waaw da na ko soñe tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok

0: illam yusibha bu fadal wabilun taw neena khulwa sax fatalun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw soyof su nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngeerumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa fos motax buñ la joxe xalif ba lañ ko def sa fos da ngay wax tasbitan taflu ko ci duggal ci sa fos bu ko def muy xëc yeen xalif yi muy ñew inshallah ci mom def gaaw joge day barkel wala nga bind ci tasbitan tasbitan def ñu tomb yi ñem seen yépp waaw
1: def wala
0: tasbitan gisoon ñu ko bind nañ mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé xalif ci ngi koy lé mo def sa fos inshallah bu ni ñaar fukki dina am rak ba man ta waxe li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñoko tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agarabi reshen tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dex toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da ngi deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legi ah ñi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen ah mu yaakar tol bi récolter ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daddal ci tol ba nak i asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi hi nek cial mer la narun sawara fahta ak tol ba ne boyon tal tak lepp ne sa xol bi tok rek rejin garabu tandarma jeexi tol bi meñ lol ba bi nak magga ne kon suma récolter tol bi dara war mat 17 millions mu yobou ko ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamana ba muy dewe ba bëgg fayu dafa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat ya ayyuha allatheena amanu yinjigam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasatum te bok ci li ngeen fagu ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ard ci sosi loy ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekku len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax ilman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox boko jël illa an tu'midu fi lu dul dañay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci dañay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew neema dañu neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu

ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndikki rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndikki yu bare bare bare tabarakallah jur ge koy defal yoy yeb yar na baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tayit beuri wul ko jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank bank ndeysan du yewi ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché ba ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysan nu ñu reere reere rek leele nga dem ci marché ba joxe bum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it ken ni ko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am musa ngi ci sa keur lejeel bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal melni pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen it tabarakallah fene bu jena xañ ci jo xamne bo ci amone melni pex du fi fanan tay waye pexe yi bari tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañuy am jarign yoy nang ci suratu ghafi aya jurum ñet yalla ne walitablughu alayha haja walitablughu ajin ngeen mëna ag alayha ten ca kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni den manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëggoon am wala tukki bo bëggoon am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaja fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolee ak jur mën na ci lu bare bare bare soo la yarkatu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy yi jël ca benn bëy rendi ko tabarakallah loolu haaja fi sudurikum lay tekki yonente bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm Abubakar genn kërëm Omar genn kërëm tabarakallah ñoom ñëpp ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lum jëm ci gemñam kër ka ñu dem lan lañ njëkk defal mooy indil leen soow ñu naan mu dugg ca gétt ga jàpp ca kenn ñëw amat rendi ñu lekk ba ñu noppee yonente bi alayhi salatu wassalam jàngal leen suma la tusaluna yawma yasina anin na'im mu len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewli ñal lay laj tabaraku ta'ala su yawmal qiyamati suratu al-hakim al-takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yëg ci kaw gëlem mu jaar ci suuf si di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al-ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu budé ci giir ji nga war gëlem budé ci geej ji nga war batu motax bi fi saxar ndike ñew nak ñu tuddé ko galu jéri waaw gal jéri galu geej ak galu jéri gal jéri moy daw ci kaw wëñ yi ñu defal ko ñaari wëñ mu cey daw joggé Dakar ba ndar ma lu ko yesu galu geej nak ne ci geej jëm mo la yenn ci tabarakallah ñaar yoy mo amon legui nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam nang koy defarat muy am ay machine

alquran bi jang alquran nan ko yalla nga de yalla nga de yalla nga de ba mu net defé ni mom amna tiyaba ndekati yote mo alko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoyep dang koy xamé door tambli jangal quoi so ko xamé wul ngay gor gor li gi jëk boole way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal alquran lepp lu ñuy jangate alquran ko gën tabarakal tuba bi nak daf ñew gëm ni gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jax ngay don wala bilal imamu jax ngay don wala bilal buñu saraxe fusu sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesan wallahi neesan fi nek kenn nga bu fusu dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah waman yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaikum alqasirun ñoo ñaa bert kep ku wedd alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uzkuru fatilku lan ni'mati yasma khawli allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan alal alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare bay banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alamin wa taqoo na ngeen ragal yowman bes bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moran ci dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk manam du am loy joxe ndax ñu balla wala tanfa'uha shafa'at intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te kenn du len dibbele la wax ko xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp fu ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi benn bi moy gaay yi koy organiser man nañu nekk sa way nga dikkal ñu naa faati ñëw nga ñu naa bàyyi leen ko mu dugg suñu waay la quoi nga dugg yàlla nee na boobu amul alaxira bu ñaareel bi mooy bi mu ñëwee ñu ne dugg nga gaa yi ne du dugg nga daal ne ah waaye pourtant sans waay la ñu ne waaye du dugg de boo bëggee mu dugg dagal ko biir nga daal ne nii yàlla amb sa poos daal ne bii bu ñaar ñu ne 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yàlla nee na loolu amul alaxira bu ñettel bi mën naa ñëw ci bunt bi bëgg a dugg gisul ki def yëf yi mu taxaw ne wowal leen ma bàcc ñu ne bàcc wuyul bàcc daal di ñëw ci bunt bi daal di koy ñaanal intervention gaa yi bàyyi ko mu dugg yàlla ne na boobu amu yowna xiyaam mu des benn yunsaruna mooy dañoo fa fa mu xumbut fa mu xumbut te kilifa yaa ngi bëgg a ñëw ñu bëgg mu xumb ñu ubbi bunt ya yàlla ne la boobu amul yowal xiyaam benn amu ci yowal xiyaam moom kay dagg billet fii yor sa billet bu ñu àggee nga tàllal ko malaaka mi rek dugg moo tax porte bi fu ne ñaari malaaka yi fa nekk mooy mun ko rek na kiir

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bokki gënaa ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ñu ngi dellu di ziaré ñëpp, di ndokkel ñëpp, di massu coono, di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di Cheikh Ramadan al Mubarak. Di ndokkel it ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. Ñu fas yéene dellu si waat ci sunu jalsatu tafsiru Qur'an, di jéema leeral sunu kamt lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéema tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kamt lay kattan. Tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xew jàmm yi fi am yëpp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp bi xurmati Qur'anil Karim. Ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu Cheikh Maître Aliou Sall. Tafadal ya Cheikh.
1: Bismillahi rrahmani rrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci Alquranul Karim, nekk saar wàcc Madina, nekk ñaari téeméeri aaya. Ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. Ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc Madina. Saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. Saar yi wàcc Makka mooy dañu ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. Tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. Bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. Moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashri'. Rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. Su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir saxal alwahdaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla moo yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wasallam. Su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkk yi mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ca gën a leer. Ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. Waaye ba mu nappee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. Ba mu ci jógee mu dugg ci aljihaadu kër kër yi, ba mu ci duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nango génne asuka. Tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. Waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci ghasawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare, rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina indi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayn al qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej insha Allah da ngeen ci deg ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil-qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyam dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratul baqara ak al-imran jita len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolou moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beugun nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran maton nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Haris ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njit Ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy Abu Haris ibn Alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu muné li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ko lutax muné ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatti ñi ñu ko lutax muné ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu muné bu fekkon yalla dong na do wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mo rafet ma baraj baraj yewulen dalul ci sen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamnañu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niruko mu len xana du yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana du yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurom ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ci sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te falayam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisine lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn munul wat ne ab laylo momam auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñ ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allahu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dund go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyum hayyum qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengereng gi ba ñu nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunuti bi al kitaba tiri bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqam dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko boole ben non rek mune cipp non la tabaraku taala def tawrat non la def injil muy ñaari tere yo xamne yi ñi nga waccion ci banu israël bele di tere musa bi di tere isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari tere yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñep orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama fumu tollu day sakku liñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pass passam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquran karim turale tek ko fiko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj moy njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben baat la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdina siratal mustaqim yalla nga ma tek yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tek yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben baat la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bing ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muytul da nga sanko ñetti baal yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mu ñu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku ñu koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu mu wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi di alquranul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquran karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi muni wa anzalul furqana ta'siman li sha'ni alquran alkarim innal ladhina ñi nga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lahum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lum def dana pine ma def te ken munu ci dara daf du doxal dun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u daf na shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu re re re du umpu yalla fil ardi du ci soufsi wala fis samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu nam ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte kudul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga rombu tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisoon bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba so bi so ay xaliss day tej bimu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli juroom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son soni nak ñent raka yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwal ladhi moy ki nga xamni anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitabi ñoy ndey tiri bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يويغا خامني ايويغا خامني محكمات لا نيوم بوي جانغ ريك دادي خام لان لاي تكي موم امول اي جافن جافن مانام بو يال ني نزل بوكو جانغ ريك خامني موي تكي واتينا واخر امنا ينن ايو خامني ني مومن مين كي بير القران واي متشابهات موم دافا نيرو dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi ay yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir al Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al an al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat ak muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka wa ta'ala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala xamu loo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis biñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génn. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu la doon wax léegi alif lam mim ak hamim, baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka wa ta'ala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nee na al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk, dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul, haram naag haramut, ngir ñàkk a xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatul muhkamaat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna a yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax? Mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoon.

may lay nopp may la deug war nga meuna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusi qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalasin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusi qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'd iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nango yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne may mutashabihat tam ñu nango gëme nonu wa hablana ñongi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñongi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo nekki mom nga deku ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al-wahhab moy mayekat bi bu la bayiwon ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

Amun na ci jahiliya assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sey biir aljanna di diri sey grambu sol sey mukase yu rafet yu weex sol sa mbaxna ak sa kala tabarkalla mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te sey biir malaa iblis fukk ko koku mom jeratul ñaanal yalla na nga am jam fofu la jam yam salamun alaykum yeen bi am ngeen jam rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun alaykum ñu ne deet waye bone assalamu alaykum ñu ne waw dina alakhir nak salamun alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jam ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñëw ci maam borom tuba rabbil anhu diko laaj ay laaj bama accé ci bané ko ndax jamm mom am na lako gën mu ni gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jamm yalla ñalla may jamm malaaka yoy na len tibutum tay ngeen set ngeen wëcc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wëcc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñet gis nga tebutum modi salamun alaykum ayyuhal muttaqun.

am téré muy al yahudu wan nasara ak ñaan ak ñi nga xamné mushriku ni lañu muy mushriku quraish wala mushriku yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman doko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu ci sokaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jottu wa in tasbiru bi ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna musal nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ci meuna musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wan lan kenn munta am al iman te munu amulo al ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis goné go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa dina tambali aminatu ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya'a yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambali am ay natu waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natu yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len téré yalla signenté won nak ñom pacte né len latubayyinunhu da ngeen ko léral da ngeen léral téré bi ñu né waaw lin nas ngeen léral ko nit ñi ñu né waaw wala taktumunhu bi ngeen ko nebb ñu né dédé bañ leen joxé téré ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko wara azhurihim tasyan ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeeg gu neew ñu wéccé ko ñeeg gu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ñeeg gu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccé ñaar yi bokku alquran bokku tak lele kon fa bi sa bonna maestaruna li nga xamne mo lañu wéccio yalla na la tahsabanna bum yaakar allazeena yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sak bokale ba nopi contane ci wayuhibbuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñi sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wéter suñu borom fala tahsabannahum bulen yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azab ci mbugal ma dede walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati mom meluk asman wal ardi yalla mom meluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netil nañu qazwatu uhud netil nañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ni l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew wonene li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp né li runti bi def day yaq seeni affaire loola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yéné ag ci songu ko loola nak mu jog mom tam fas yéné songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamné ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalna yalla jappale ni jappale len yalna yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki

bët bu set mu def ko dafa mujj lam jinné won asak yépp nek ay gub ay moot ay meneen yo xamné yi ben baaxu ci lutax parce que wéccio na yépp nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit sheytaane diko def li la sa serigne jox mba li la yoonte bi jox sallallahu alaihi wasallam la sheytaane ñew di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jengal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa sheytaane waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay seen kilifa ga nekatul seen kilifa legi sheytaane nek seen kilifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow do ko yek buy roppi yi nga nek di roofile do ko yek di gal rek alquran laqad tallahi jinnaka yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tilqad min qablika lujitu yonenti ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marfatan len ash-shaytanu shaytani a'maluhum sin jafiya moolem luñu bax ña bañon shaytanu ñew rafetal ko leneen def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom shaytané waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay walahum amna ñu azabun alim bugal mo xal mu metti la mu len di xaar bu yawmal qiyamé ñu borom subhanahu wa ta'ala ñene kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangul nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangul nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu wali yit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu djublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul mo macce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon kemu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla nena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug nañ ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def munal la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccana ci asman si ma an taw fa ahya bihi mudakkal cha al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaxle waye gis nga ahya allahu al arda ba'da mawtiha suf sa ngi ni dekina al bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu nopp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan xar mi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla neena am ngeen ci ibra mo nga ne ko ndax la mu ne ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci bir ba nuskiikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biiru xar mi lepp lañuy naan yalla naa dede mimma ca la lenn ca la nga xamne fi butunihi ma nga ci biiru xar ma ndax xar mi am na lu ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan.